li haya liom junjo, li na kwang li junjo, li cooperativas, manak ko na kenao, manak ko yo ke sha fish kebal, re tal la es anak kwan, yo ko chino me, sa es itokin li chia, li na ko taliman kui, ka chikikia, li honal, na kanape, re na yo ko chish, choy bal, li lo klak poja, in li shko kore li chia, li na ko taliman kui, kumpati na nume li honal, es kanaka kwa es kastit, in aban, Mare kwang angel li kyo chikana chishbe, mare kwang angel li inkana ek, mala kwang na let li inka kyo ko chishkebal kachol chiril pal, rem na ktahilo, rem na tabanumang, dihonat bihain restos bali kachol, rem na takil, rem na takachol, ani chi chapi, hunho chitaklak li kwang sa likaten, mala li kwang sa lepem, la es che humilesh li na kestarimang sa li hunho, chi kooperativas, shmana kultikakke na li taklak kwan sakapen chika hong al malakwang sakapen li nako oken resholo minki li hong hong chiko operativas utku inka nakak ekachkola nakwan malakku inka nakak ere tal bar kwan kebe bak angel haan li kyo kep chika nak malak li kyo ko chishka nabankil chish bek naru mokon na tam chiko naru mokon na chalkon chahkila sakapen uthana li inka na ahmanko kanak Nau si mang lipuk kasi ba esilal hain sa ba pinakakamsh kya pshkush kere ko bera rena kunelik yoko chish hulti kang kiljaru rena kunelik yoko akwe chish kampali esilal ina lepak sa lekyan rena chiho kain la esh naru te tau lena leb naru te tau akwe li esilal hun hun rik in chish hunil li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen la esh li poyanam Dina kesh oken nisholo minki li hun hun chiko operativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak mag al yoko chi shkan bankil chi ishbeh honak na kwank li tiki an honak na kwank li suluk mala honak na kwank li halok chokre li hun hun chi poyanam kun shikik na shvanu mala hun shikik na shke mare nika kakwi li shab tish hal na shhal tish hunil li shkwesh li shbatal tish hunil li karu na oksiman mare na tikla chirok to sa isholom na rate chanko na katere talar na tento tishketa kwire mala tishkul rim ko na kakeza li katino bal re na tikto ka apoyanam haan abanan kwan kunak mare bal tok bakiak mare tok at li kweshut li sha mare el chichi us tak utong bar kwan li Shalho kil, ashtiki bankil, hunakli komonaran. Utho kana kwiri kinli tak angel. Taki aknak, mare takakausna, shpompal hunakli ochochnal, ut chisa mare shikili box, mare shikili tsak, tak utong kakwinak, kakwi jirish kyoko chishkiam tesinkil. Malakse halhoro, kakwi chisa kyoko chishkiam tesinkil, ut jirish, nabali tsak, nabali mul naruta taliman. Utho kana kwiri kinli hunho chit angel. Re li cooperativa saban na ka panuro sinkili hong ak ko esilal mala hong ak ko na le mala hong ak ko etalil re na ta kanakas chi cholcho che ko mala ta kanak chi cholcho che ro che hunilesh lesh li nakik e chol chi kabinkil rakhlal kutan put chi hokay na ka kaushlanak inka akwal chak tau pal ro chi shkunil li nalipat chi shkunil li serakik Tiene culaxa le kian sa shkaba shkiap shkush fede kobera ho cho ko chi shkulti kan kilcheru na ko culaxa le kian ka kin listen maga kulim molam li na ilok chirish li uchinin chirish li au chirish li kwan hekli tsakaem wa kwi li ketom li na kwan sa shpen chi shkuni le kate pal watemal o kanak na ko culaxa le kian raslal kutan rishkot pal li na le pak Eri kin sa lekiam chikuni lesh lesh li pakomon li konkesta li hunhu chi kooperativas Yokobi chi shkotspal eri kin anak kwan Renak li nalipak hain Kwank rusilal kwank shtiala lil Shbanak Kho na ken nao maka e Nak ulak liya silal aban maka Yoko chi shbanong kil malak maka li khalak ta kwan Rakhlal nasikman nak li karun na hultikam mang cheru tento nak tap anumang tento nak yok chi kutung li rusilal malah reta li lakwi
Mac Angela Khan y yo catishpanu kilat. Jona ka kotse erikin rachlal kutanu tingato luk malahingato tisk sishkeval. Nak li shkawrisin kil keb hual Angel ru. Aban hual Angel kuchikru nak yo kosh kutala halaka an salihon hong chiko operativas. Nak la at shate sit, nak la at shate shkechi holoming re hunili cooperativa. Shpan nak kwan karush eri lak in. Mare esa hun nak linajeh, mare kel saizrelicomón, mare kel kelokish, aban, nakanaon nak salihon hong chiko operativas, kwan silpizishicha bilicomón linauken linazakon. Re holoming ut na ke sika kwina konat komon ditish eschol jo keng si sa kongres ko klisin kili kooperativas res ke vas komon li chabil angel li akyo kepchak rupelah li je kwang chi holoming ut li kwansa en la at tentosh ke vas komon ut kwanak aran na cha ko bayak kwanak mare ta kere tanak chi chum bayak shkana li angel ut ta cha ko chakulat kulakaran Mareta tjolkoh, mareta tanner ut, tach ahko. Mnak tak ishkomon li angel. Aban, tukin nishtemp li molam fedekobera malakheb li komon li nakekulak. Haranzale kyan, nakanna wakwi nakinka wakwal cha ah, taupal ru malakhbanun kil li kunghuk chik angel. Ut hana lakwi li takak rilpalho nakpuang rusi laza li hong hong chi kooperativas ba nak na cha ko nak makali ten nak makali okeng nak mare lat ta cha ko cha ko rilpal chante kuiru ta ba hong kangela ban kuang la ten kuang ki okeng agwikil sa la kooperativa harana ka kere tan na hong pa ta kuit na rush ba nukil li hong hong chi angel o kambi eshka komon hong sutu jik yo kosh ke bal linim laza ich kolek chukere Jiru li sakew kain na kabandoshi jiru li kakwa Diyos na kaan na shkia kateng na kaan na koshirosok tasi. Renak yoko chi okeng, yoko chi tsakong sa lekyang li kishkot pal ki woship li nale malash kambali esilal. Sa lekyang li kin nishteng li puk tasi bal esilal kain li naroksi fedekobera renak yoko chi kulak. Sa li honghok chi kooperativas jiru li tsuri taang anakanaw karuta kwi yoko shla isyon na kakwan. Mare jokes chilkoklik, mare akwang angel jokes chishbanun kil, yung kanakanaw awan. Te banu te shak chi sasa lech ol ut na koy benina tenong siya kilikutan hain rikin rosob te siyam di kakwash bat nak mabar chik to shik ho choko chak chi atinak mayak chirish rubelak kwan nak makasa ka chol makasa chol at na chalkong kakli railal kawli yi kyok chak chinumek sa shpen li katepal Guatemala ut Nabali komon, nabali railal joji ulmang, malah nabali komon siya chahkik. Ut mare kikin lawali kwankosh tepal alta verapaz, mare kakwal na keka, pas paan hun li karraom, shuban li kakwa, ut kakwit kakienak. Nabali komon jokep si chahkik, mare kwankaru jokep si shtokbal, makwa haan komon, ukaan na kawal kwanko, kawal kwankesh, makwa kakpian di railal ko, shkakulti kachak. Jirup liputan cuaca sini mac, karena panau karuli naru nacal cica king kemala, karuli nacal si katit alah kuiz lihunghong si nafek, dan dah nak tak kau resiqe, bukan rasan nak aku hutikang erikin dan nak tak kau resiqe, magwa kau erikin di kau resingkil mana leka cowl leka solpal, dan doban tak kasih dia karena leh jadi karuras tak kawanu nak tajal kunak railal. Salikatyang, pero te panu laish na tacha kunak li railal, malak tacha kunak li chahkilal, sali huhu chi kooperativas. Kakiak nak mare kunak li ochoshnal, mare chire li hulkwan, malak rubelit sul, malak nakter li shkuban kilut, mare kyochi elok, chal kunak li kakwil yik, malak shkuan kunak li uek, malak shkuan kunak li kakwil ham, Kelak aru reba na leba kwa yeli na kakotsa le kyat naru na kulman naru na kulakiki naru na koshtorut naru na koshra optesi. Aban kwila o hinka kawresim ilo, kwila esh hinka kawresim ilesh, naru na ningmana chah kila khaan, naru khalanchik na chalza jakaten, utaanga li inka na ahman, na ahman pa na kawresiki, rupelah na kwampayak li Kauj, kuang payat li na le, rikenep shishkuni le, li komon, li asociados, li asociadas. Kual kuchik laesh li na keke echol shishkolo minkin,
ni junjun chi cooperativas taquear nos mare la taquere tal sala coquim la taquere tal sala chuam rajlal na cacaurecía aquí naxana un aptachik junjutanachi alek junjutanachi aquink malachi chococ Aquella carulic ángel y tenemos a mil salagema, aquella carulic ángel, la quiten tota, vanulat, hoy como la cuanjix, la junca palma, la cuanjix, el junjun chico operativa, la tlacanau, la cacao decía que, la cacam la cuan, la cacam la cucao, la cacam mare la colpal de la quinca tatacacma, la colpa la cuida en la quinca cual. Tach rob de sili shtipqa ruli sa efa kiaqnaq hukan di ripal ruli kutan akia di bar na keshta liman na kena wa kwa yeut kyo chi laqsa hech wala na kwanut na ke kena hukan pe kia leshka komon hukan na kwi rikin rahi akwaan hikla shbani ruchi chosh rahlal kyo kora shkawri sinkilti rahlal taqanao rahna kia laqkaru na runa chal Kutu kasiak li etali chokosh ke wala na kwan li kinak na kishik na kikam le machet na kikam akwi li kwa na kikam le ruka sa shkawanak na kenaw malak chonchochero na kakangelak shikere na kenaw na kong kishtawa na kenaw na o na kishtoka malak hon na chapik ere bekyal shkakomon li na kikrechon shkakangelan kili tse shkakangelan kili kape malak kwan shikakwi li taklat sa lepe malakrik panak si angel kyo si kiepal si manungkil sa kalsa si peil kwang pekyal na kenawa kwa ye ut karak lutak ulman wilat tat elk mare kwaki honal re ela ut mare toh kwaki honal re eku kuchik kyo katsak chisuk eku tmak atak am malakin kasi kawresi akwe malakin kasi si kawresi li karu akwere na tachik si angelak Nakanaw na kinka ta kuyak. Mare aban ta chak la topik, ta chak la raylal, mare tishtiki baki hunak a kyahel ut gulahak mare ng kachik ta truk, tishitik ang halak kaut sa shkawanak. Kasi kun la raylal jak aran sa shkawanak ng a shakawresi karuakwe laat, malak ng a shakawresi li karuakwe. Kuyagro na lebo kwa yekun, mare shkulmanak laat ng a shakienak ta chikre hunkutan. Marek ay nakit sa lahong kapal na marek yal si or, marek yal si kualer, nakatik-tik ang halak, aban. Sa sa ach o lach hundikangkil na hungkutan tachik, malaking kakwit sa kal. Siya eretal, malaking kakwit sa is si chapil, o alhonal takok sirish, panong kilak ang hal, kakiyak mare aking, mare chokok, mare hilok, mare ripal siyang rito si pekli ang hal, hindi na kanaw. Marin kasha kere tan chichabil. Marin kasha silrish nto tal honal mahungkwale mahungkutan ma numna hungkutan manap tento tatsuk yako jikulah malah kaer. Uchat koat marin kakpi bayak liha ish tapla chakwish uting ash ish tapla la kwa ut shataw chakli ray lalara. Na kulman akwaye hung aksot sa likatyuam aban inkarak takahun tap eti malaking arak taka Kul nak tentol yo kosh kawre singkirke brikin li railal in nachel. Naru nume konsultak sa shpawa nak mare nga sa kal honal katsil rish malaking ka shpil kukyal honal taka chapre nak taka pahong angel but mare papaya fil yu ka shkak amalak papaya fil li kasakaem. Awan rikin li railal kun elikrah kwan likaru tento takapano kakiak mare kwan kun shpen kwan shka malak kwan rosh kwan nakishke likoman kwi inkana usta kun chikuk aru chik tim anza shpen konak lahat nakasik kun lamos konak mare shakup kun li angel konak mare shakup kun li saich olek agwikenza la kuchoch utakia nakakwan shikweru la inkil li kwashkapala kwa ye Utin pas usilal jiru masin sama usilal jiru nak tinjitan ah di cewok dari sham takjak marin panasin malah ketawacin ut cewek koes ut cepat zak usilal jiru aman nak kenal nak capil nak angelak mare capil nas kamsi lah so mare capil nas kip kia anti akaj kia likaslan malah
marechabina la noclio ven sashkaba hanok nekesek aban karush kulman jatkulak lekeno tishkia kwen akla sru nakta kwantli angela kwiken nkataro aban laat mareng atak aushlah nating atabanula angel nating atabanula saich bole inkazash kawa hun komon inkazash ruwa ten angel ta khal shon lil malak ta rak chiru li saich bole kyo katash kubanki otro kana kweli na leba kwa ye ko choko chishkulti kanki tento nakla at ta kwa bide sila khaam hun pata na saach ol ut ta chikli kin khalan chikli komon kakiak mare kan pet hinga sumea ten hankil re lanoko ben re shki vankil shtiali kach mana shtiali kashlan ut taake kan rush na shpana hudi ka khila kwa ye ten shi chakli ken ut shat kulat shat kulu ut sumea chaku da kere tal ma kwa rashat kana shasik chik khun shpe ul shasik chik khalan komon li ta oken rashpan unkil li ka khila o kanak kiri kishpan ujil kakheli kooperativas na kinka to kanak kalri kinkhun na kinka to kanak kalri kinkwibli na le malak li kawush malak li kinak kwibli komon banak na kwanak na tauman di chah kilal laat ta kere tanak shinkili kakhel apan makab li komon mareje kwebshipek mare kwan li ahsing uza hunak li nakhek utaranjik na kishik Aman la atro a holomine. Tento, tak ere tan chishkunil na me bakoye, malak tak esa a na pio kach kubankil, chtu su lal, resi lal hua hui reta lili angel, tento shpanun kil. Kwanak arrina ko palto vaya kishka komon. Kutin kana ka esa a, kyal na leb hol yokosh kut ale el kina nakon. Tento vi, nakatoch lech ol, Renak te ril, renak te kesa aj, manak hueva kutan ha in. Na oximan reish kawre sinkilke, re ril pal, chan ru kwankli, pochle pal rishli, kape, chan ru kwankli, na jehli, na chahuan kweru, chan ru kwankli, na jeh, le na chinaman kwe, chishkunil ha in, ink anaruta ha kanap chishbeh. Ma hun reho, shakiri kinditiki bank, Inka kakwili kakwesh tapakhal, tento tapakhal chishkunil re takutong nak kyoko chishtabe singilki. Kukanak kwe rikin li angelepal, kukanak kwe rikin li ochochnal, ni na oksiman reshpanukish angeli hunhuk chiko operativas. Inka takake re tal kakwili kwanchirish, tento takapokle lishsa, koli etalil na kakechak erikin, na balkutan, na balpo, malak kwanjak chiawa nakakwanak, kwilat takwak rinpal. Karu kwan chisa hunak likashon Moko sakalta Rekinak chakakwita chuki Sa hunak lichana khopol Tento wan laat Tukta te, tukta pechi Ta silrishi chabil Karu sakali kwan aran Chiho kain Laat ta teong rula na lebal Malak laat kawush lebalak kwi Ut taak ere tal malak ta tauru Karu kwan aran Aban kwi kyan si iskia kwi Sa likashon hain Kwan hun li kapreru li diskamja hun vailal choka kwe. Utilat mare tapa. Awan mare kuchik sa kashon naan kwa hun li mnim la mantan kwa chabil choka kwe. Utilat tel kakwe sa shkawa nak shkulti kacha ku shat kwa tut shakye aru kwa naran. Aban muko shat siltarish muko shat kulta chichabil. Aana in li nakakak kwi, shtosh bal kwi lecho, lishka nakakwa ishka skizin. Aban li takak shke bal wa yakshko mwana nakkwan. Na lepak chirish, lishka wale singil kip sa likun kong uchi kooperativos. Takul tiko ere na krubala, shwa dinak chak bayak chirish, na keshkul tika nak mare tise. Na shakli bayak li sa eil chan ko chak ere, shwa dinak bayak chirish, li lok lakha. Shka kots erikin karu sakal, malah taut nak ahel runak to atinak cirish di sekolah bal rish liha taut nak ahel ru to atinak cirish di sekolah kili lok laha cuma nak kwan monal na ilman
hasta napali cooperativas sabar que mac alimata neja entre la cuangli lo plaja conelik nak cuanchi cochan janda que conelik cuang janda que ma hunsut ta la janda que nak rahlal takatau aban nak nama kao aran ko okri pal li railal shkomon ha indish kawar singila ki qebesh na ta kwa ish pasitsin renak takatauru malak renak te tauru sa komonil kalu sa kali na akman akiak nak mare kya nak ta shakliq li sa eil ulki maak ali lo kakhar ish taka singila kwim ki maak ali lo kakhar ريش بانون كيش كومون لي تاك انفيل مالا فريش تاك سين كيلي شاك مالا فريش بان رو لي تاك ويم كارو تاك شاب ود ما رينا كون وان لي ما تانيخ رينا تنا تانيخ بيرتي لوك لخا سالي هون خوك جينا خي سالي هون خوك جي كوبراتيواز ابا ما اكاد جو كو جيش بانون كيل خو تاك جو كو جيش كوت باليري كيل تاش كوانا خين قا كاوش لانا خون اللي كوان تاش كوانا خين قا كاوش لانا خين قا توش جاكي إن كارانا قاخ تانيك تسا Kwa kwe rikili rai lal kungho Kwi la ad na kanaw nak Shkana bankili katpe sa lipim Shkana bankili tse sa lipim Malak akyal atik roji akwin qil Lishk amja kuncha akilal choka kwe chokre la komonil Tutkarwaj akilal khanak Naru na chape shban humpaya plika khil Naru na chakik Sash kwa kwi lipim Manaklat nakak eretan nakta kanak chinak Diakwim sa lipim Na chakik Kama nak laat sa chitaw hun li railan Ut shakana li takang Ityal Mama nak shat Okchi kirak Moko humpat tachik Tat okchi takang Toh timil timil Ukanak kwi liakwim Bilal shakana mare humpuak sa chamalpim Gus nak sya kwa ijak malak sya kiam tesiro. Ing kata ka oslana kulak akrash sa syak kuchikro di syak li lok lak akuyem kan. Ma kwa ako kan. Toh timil timil. O kan nak na khuti ka man chero. Chan rules pa nung kili ka oresing. Rekin li ka kilal, rekin li kakuyem, rekin li railal li na chanzi li kakuyem, rekin Liri palro li kutan, shka kula li khab, shki palro li kutan, shko li lana le bakwaye. Tento tok aw shlak tirish, tento to nale akre nak kwang, akwe bayak li kakaw resin kin, uting ara kwal ta kek a li ray lali na chanze li kapen. Aban ki la o, kwang ko aran, ut jal kyo ko chi roi benin kin, malak jal kyo ko chi ri pal nak kyo chi nume li kutan, Ak nakanawak kwe, aruli takat taw. Ak nakanawak kwe, aruli takat kul. Apan, o kalak kwan, shikyab shkush fede kubera, linakulak kun elik. Sa lekyang, laish li kakomon, li kwangkesta li hunghuk chi kooperativas, linakekech o chi rabinki li hunghuk chi esilal, renak na kusmang erik eno, chitoshpan li kach on sa komonil. Magwa chi lang, Makwa kutuk si ating ho naka kultika chero raslal malak rupa lakchak ni nakakban hanap takateng akib sa komunik anak. Naknakwang hun trailal hun cha kilal nakakeretal ho nahtilak kwechik monal tishk amjiko renak took chikwaklik renak takashok ki. Udhain ka humpad. Jan jan aku li etalis pak ya ciri ciri kahun sya kali bila tak tahu hona kirailan ut mareja tanli ustakyo kena sokahik apan sana aku maring katara setiap aku nak li shop setiap aku nak li open setiap aku nak li tuh toh timil timil cik mari tish ke kun sekap lish ke al shankashlan cakku utin katakuah Kaut sa shkawanak Chachtoch hun li Chachel Kukanak kwi li railan li nashkuli kasutam Dilok na chot Nak na chacherush ban li kha Malak na chatesh ban li sak eh Malak na klaat Shakat hun si dilap li nakher Mak Tak auslanak Moko humpata Tishkawri si kujik chakri ban nakhikhan Numek na pali honal
numekna alicha renak takulak kuchiksash na anakifan awan moko choncho ta fitzakal chiku moko choncho ta chakulat na toshtaw linakik ha anko na kwan lak chakunshi mungu chiklieta lil kakiak mare shatkwa chikalek la atu chak amla machetu cha kuli gailal lawa moko chokota shpatsal chal khun etalil takash kebal kakiak nat kunak kela o tishkyo krahri dekatibel kyan lak mare ta kira kaman moko takan na ta chik kunak kwanjak kubela kwang lireta lil tishkana salika khunja kalil li takataw malakli chokol ha li takakun ukaan akwi li etalil rikin lika sultam rikin li loklak chok rikin li chek amesh kakumun ukaan ak akhil ru li nalibak akhil ru na chokot li shikawri singil ki rikin jishkuni li karo li nachal rikin jishkuni li karo li nanumer tanak si hukain ink ahwal taqek ah li raylal khunkhuk li nakulun malakli nakulak salikatyang malakilina chalchak sa lihalang-halang chinakir. Den toto uken chikakunilo li niyang kiko ni chekal po yanam renak cholcho takwi chiku arpon kebre ba raylal malaka shiw shilalaan malakli teba na leb shiw shiw li narum na chalchi chahking sa linakir malakili tepal li nakota liman kwi. Nakoy penibi naksasa leish o chikunilish laish li kanakakwa Ish kastit in, so ish rakik na kwa kuchik, shul ti kankil hunzut cheru nak li serak ik malakli na lebak li kotok ka u shain na kulak salekya dikin shten mag chiko kain pi nak na kwa kuchik shpanto shingil cheru li honal shik e re rabintin shkia pshkush